ka! Uruko wala jago! Pinayong gajolong, ngayon niyang wala jago! Uro, ngayogong!